0: Amina.
1: Ayi Maria yagwa munda nga choli muchibi chisikire.
0: Tusabire kwa ya babadukira joli.
2: Esala eyo kusaba obutukuvu.
0: Yo

0: Chanda mwenye katanyeza nyafama radio sapiensi ya mkuluze ya magezi. Suwe mwenzi kinebe mizanyo. Wasuze yu chano omulonja uliriza. Webale kuwe kumira ku radio sapiensi ya leiru mande. Mande ya wiki ya fei ya kumi. Mubude uvo mwaka gwekerezi yo mwaka A. Iranga ya mande edididi. Ulumbi lino musaigwa mukama wa fei Yesu Kristo. Kwa niliza nyoro wa leiru. Kunkuluze ya magezi. Na kuzo mwezi lero ziri munana mwezi gwa mukaga. Tuli mwezi gwa bajulizi. Njagala kwetondera mute tusobodde kufuna njigiriza iyo Lungereza oba oluzungu lwa kutataganamu. Nsaba embeera eyo olwa leero mugitusonyiwemu. Naye enkya kijja kuba nga kiteredde. Tuwebaza nyo Father Jude Chekulide, atuwade njigiriza ya fe ya lero, mulimi ya Uganda. Ate nenebaza nyo ne Sister Jane Nakayemba, ukuweka lisizo Matale Parish, atuwade amasomo.
1: Gende Kampala etuwe tola wanawali, katina bitukola. Kakati, utuwako maumurungi, Chepulo letuchia, etulaba nukila kwa seno gulungi, ilana asanyuka nyonga seno wa nyekubi. Kwaka yari, taji wakila. Ilao yegena neye waka. Kakati, uwe sande, kwake la kusoma misa, uwa brada, mkombeti ya awe. Kakati, unakule lutambla gulungi, kakati, lechiro, lechepulo chimazo kukwa, yoma genzo kwe waka. Saibu ya duke uwe gavomu saimu nyendo ni mkama. Nengo msaimu kwa vitole. Echipu wetu wali, ulopasha wa brother, chimu wa brother, chimu wa vana banji, brother na acha nyo, mbele neliwo, na roza chiebola. Ila aunaku ya mbile nsokuveri waka, nincha, wa brother tiyawanyika, nasika, tugeenda. Tuke waka, batu kiza ma isolation. Eyo na hiyo ya traumatizing anyo. Wanga nabira nga mondomo nga mpulia nga batuwa gamba awaluwa abaluwa nebola. Temukeda u. Nentia nyo. Nenga nga ambasali wabali nebola na ange mulina. Wanga tukwadu kwa netinyo ya kule kuchipa ya mazemu. Na hiyo ni wakula tests za antuwa la 24 hours. Niziko mao kumande kaungezi salingatari nebola. Tusanyuka nyo. Awali no kutujao, iwa chula mwoti, ya bantu, avalala mwona, awati. Iyo watu watu kayo, sanibata niko kumunja ajaba, iwa mkola ko test, na inga ayongila kugonda. Kuliolucha sanibata ayongila kugonda. Katikuwa kusatu, malilizo kumuna azako, yewase, awulida epuku mulingi, awulida epuku mulingi, nangamba jangu sija asola kusa. Mbita wa sawo, ewa msako kisijeni. Na tianyo, nekuli ya father, chaplini wenduwa liyo. Father Ekute Joseph, ratu mwebaza nyo. Na mungu wanyazali sawo mkaga, msanja wa jindoza nga eva se. Na mungu pide miruni kumi. Doza ya labo na mbolebe teko na kwa tesimu. Le alimutulo, na jena amosiga. Netuweba, nete tuwa suwa, netuweba se kuoro. Katipaka kurokuna. Kurokuna, salimu yari asituse na mpita na namba babate wa hini yari mpita wa nubali maina namba chikule jangu kuhuli yegeja kalo kuli ya leo uroo wakuna wafa na namba mfunira akashira kakari mwama tamatono ni sukari no humonde play kuna mwani na felambi ya wanda tukola ko Carlo. Carlo, thank you so much yo tukolete waliao ya wanda kretile mbele. Nemetuwa ni ma isolation katache mbele kwa soka na kujifuia netujidia kwa maikili nebola na ete kwa mwina na yoyo yobami inga jayo kakati uro salinawe yao maftanon netunyumia na ye salibendawa kawende mamani ya mpita na wangu wata mkono na namba viyane kukuna mboga anye ichiro otoshika anye na hivyo etopo wa unuhu ufunyo wafaza na kinyabu wa mwenye saibye kambo vya namba kati mchisa. kaseere kyenemugamba sayi togenda kufa naawe linda olukyaliwo nempanula omusalaba gwali muwoodi nengujja nengomusa ku kifuba n'abeera nagwo n'akutunulira n'agamba yezu wange nakukola ki sayi ng'atendewaliddwa sayi baamutaddeko ecupa z'amazzi 30 ne bamuteekako ez'omusaayi ecupa 10 sayi ne baaleeta buli kimu ekisoboka ekyasembyeyo okumuggyako kasomyo bonimaro eyo ne tugitwale nakaseewo takes 6 days to get the results zitwazifunye ezaagenze nakaseero naye nga sente zigenda buli lunaku nga lumu gye tusulamu ya 15 tulina okulya buli kimu naye embeera neegaana asali naye aliikiridde nagamba buli lunaku ng'abeera agamba ekirooto kyange akati ziwera olwokuna kubira father regan mukwano gwaffe ennyo ajja ngaajagala kye asembeze sali ate amwejjusise kuba oli fatha yali amusinze businzi father regan yagenda okujja nga sali takyasobola kwogera n'okulya takyasobola ne tutandika kyape bainemasi sali kirabika awo yali yafudde dda kuba namugamba namugenda kutu nemugamba sali can you please tell me one last word buliraho ekigambo ekisembayo sali ngaayagala olaba alina kyagala okugamba ekigaana ekiremerayo akati nsawo amaziga gampitamu nenfuluma ninkakasa nti sali takyakomawo olwabasawo nga baagala kumutwala mbalala webiganye nebatugamba ate batuteekamu ICU obukadde bubiri buli lunaku sente nga teziriiwo ate sali ngaekimweraliikiriza buli kaseera ambuuza bbiru erimumeka nemugamba abbiru togifaako faala mugaga nkubidde agenda kugisasula sente zonna agenda kuzisasula naye nga mulimba nangaalina okumulimba asobole okukkiriza kakati banange nsaba okwebaza abantu bano wamanda nze nebaza brother Judy Kawezi brother Judy yatuwa ambulance bwe nali ngena mudwaliro nankwasa emitwalo 5 twali bagenyi nga tukyatebukyasibambe abamanyi brother Judy omunebalizeeko neeshe mugwanya preparatory njagala okwebaza famire yange nze okuva bwe twawumula omusumba nansonyiwa situkanga waka kubanga enaku z'omwezi 21 lwe twawumula never gone home naye nga sali yaŋŋamba sebutemba bwe banamba ekitanda onoobeera next of gini kozi ejja kubeerawo era bwe bamuwa ekitanda neŋŋamba waba alina ebola kati ne bwenfa kubanga kati sali ebintu byonna kati ku lwokuna naŋŋamba nsaba okubira ediikoninyanja ndoza waali aŋŋamba mugambe yali yanonda okuweereza ku mukolo gwo ogw'obufaaza gambe sijja kusobola sirina maanyi naŋŋamutoddamu kukkiriza bantu kujja wano kubanga bandeekaanira si bana mirembe n'ekirala kyeyaŋŋamba nemugamba abaseminaaliyo mbagambe bajje bakulabeko naŋŋamba bajja kunsekerera sali yali yeetemuseemu sali ngaweekigenda
2: mu nyakatonyese nyafama radio sapiensia eno ye fayiro y'amawulire fayiro y'amawulire
3: tebayise mu mateeka abaga deportation laws ate era nga tebayise na mu immigration kubanga dokita besige zitalina na passipooti ye nti bagisitampinzeemu oba obeedi ne bali we baaba
2: mwe tusosolira amawulire nga bwe gaabadde eggulo limu
4: abaasigadde bonna ne bafiiramu we waavudde abantu ne batandika otema emmotoka n'embazi poliisi nayo we yatusangira
5: bo minisita tukutegeeza kugenda bye wano linda kulangirira
2: kano ke kaseera ttiimu y'amawulire okuva ku sengejjero ega kunnyonnyole nga bwe gaabadde fayiro y'amawulire wagiddwa essomero lya St Mary's Primary School Busaabala erisangibwa enaggalama mu ssaza ly'e Lugazi
6: omuwuliriza omulungi wasuzeeyo otya nno tukwaniriza amakya g'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi gwaffe guno ogwomukaaga oba June Sebaseka. Jinju Francis ne bannange batuusedda Mugagga Kigwe ne Gideon Peter Sebulimefe tusobodde okukeerawo olunaku olwaleero tusobole okutuusaako fayiro yaffe. Mugagga Sebubuuza kwatuwuliriza.
7: Abawuliriza affe abalungi, mbabuuzaako nti mwasuze mutya? Kansuubire nti muli bulungi, weekend mwagiyiseemu bulungi ate ne week mugitandise bulungi. Nange olwaleero nkedde tubenga tubatuusaako program fayiro y'amawulire.
6: Fayiro y'amawulire. Weekend ono tugambe yakasa mmeme.
7: Weekend yakasa mmeme.
6: Waliwo eyankubidde jo nangamba nkubuulira embeera etabuse embeera mbi ebintu biganye ne mugamba buli wamu. Wokirabira we wuwo n'awalala
7: bwewalala bwe kiri. Tekiri wuwo yekka.
6: Tekiri wuwo wuwo.
7: Naffe tusuzze ate tukukunaddenga lumonde mu kikata.
6: So weekend ate yakasa mmeme nti embalirira tegenda kusoma mu weekend.
7: Embalirira esoma mu weekend.
6: Embalirira ya trillion chinana
7: chinana musatu
6: chinana chinana musatu
7: chinana musatu
6: chinana munya ya chinana munya trillion chinana munya mwobumbi bisatu mchenda ndoza wetu wetambula mwobumbi bisatu mchenda yembalirira ya fegendo kusomwa kuruo kunalu netunulide okulaba nti bongera okulaakulanya ebyobulimi bigende ku mutendera guno gwe tugamba agro business,
7: mulimu ebyenguudo,
6: infrastructure,
7: okusaasaanya amasannyalaze mu byalo, amakolero,
6: manufacturing, tuwalizimu,
7: okwongera omutindo ku birimo bye bisinze okutunuulirwa n'ebyobulamu nabyo babyongeddeko ku ssente.
6: Katulinde tulabe tulinda mbalirira egenda okusoma ku lunaku olwa kuna olwa wiki eno olunaku olweggulo ekkiriza Katolika yabaddemu bingi omwabadde olunaku olw'omubiri
7: n'omusaayi
6: bya Mukama waffe Yesu Kristo. Olunaku olwo bwe tulujaguza mu mbeera endala bakwata esakalamento ne tutambula nalyo mu bitundu ebyenjawulo mu parishes zaffe nitwetoloola naye era munaye Ebola alina obuzibu
7: yaviiriddeko netugira bakiyita kutoolako kw'ebyo bye twanditambuzza oba bye twandikoze nekendezaako era nga bwe yatulemesezza okugenda Namugongo
6: nga bwe yatulemesezza Namugongo era n'okutambuza Yesu Kristo kyagaanye omubiri n'omusaayi gwe. So nga ate awo Ekkiriza Katolika eyongera okuggyawo amaanyi kubanga watali Yesu oyo tetwandibaddewo naye wabadde ludawo olunaku
7: eggulo nze nabadde wano naye nabadde ngoberera butereevu ebyabadde bigenda maaso e Lubaga era Amyuka Cathedral Administrator Father Walugembe John Meriviani ye yakulembeddemu ekitamiro kya Misa. Naye ono ensonga gye yasinze okukoonako y'abantu abajja mu Kereziya ate ne badda okunyiga amasimu gaabwe ne babanga abali ku WhatsApp, TikTok nti ekintu ekyo kibakula si kirungi nti waliwo abantu beyali mu misa nga abeetegereza nga bali mu kubwama nti bisoko nindeko nkyali mu misa bamukubidde olw'essimu ali mu misa oluusi agenza okufuna Ukalisitiya bw'avuddeyo n'alaba munne gyebaleko baada no teyabadde musanyufu ku nsonga eyo era yasabye abakristu bawenga emmisa ekitiibwa
6: notandika okukola ebyo
7: babikola ate olaba obeera na mu takisi ng'olina munno otudde naye naye ng'ali ku ssimu yatakubuzizaako nti owali wasuze otya naye ng'ali ku ssimu WhatsApp asekana WhatsApp ye ku ssimu naye nga mwatudde oyinza okuba nga wasuze nga totolidde tomanyi wafunye akabenje takubuzizaako naye ng'ali kusekana WhatsApp. So Father Walugembe yabadde munyiivu nnyo ku nsonga eyo
6: nga bw'ogambye bw'otyo tulina okukyusa mu nneeyisa yaffe abantu tulina enkola eyo baagala bagambe mbu ya kizungu evudde Bulaaya naye omuntu Nwenda mukelezia mumisa notandika ukwata masimu ntikanzije. Oli mumisa wakati?
7: Mumisa wakati.
6: Biebibatu gambanga. Tuso masapule. Embuze zo mwazi jeyo. Ate mele sili ila. Sapule ya nabache yujobo. Sumi kati biebino. Kumbanga kati uja kwe sangante bayatibacha asoma na salezo. Nye kati WhatsApp. Yalo uzali mumisa asomi.
7: In fact, wawo luo ni father. Obaya li father ni. Father Mugundi. Ono vika jeno wesa ze kule lyaka Kampala father ni Rogers musinya kabuye ye yagamba no gama anti abantu losango omuntu omukulu nga emise genda maso yenga nani ne kalingitoni yakera bidde mu simu ye
6: atenga bachogera runyindi banaya masimu gaveko na ye emise yesa webbidi obe mu kitundu lwachi omuka matomuwa
7: nebwe baya
6: bonobera na ye
7: nebwe baya sawa nya nebwe baya sawa nya kubanga obo kitegide nti waluwadde yo ogenda kubera mu misa kakati nsonga kye kulemesa eze sawa nya okujja ke simu yo ne nojiteka ne mubaga nojidira bonga abasaseredoti bakisobola bakikola fetuli banja ulo kubasaseredoti
6: Gideon mbadi na kwanjude jidanga manyoli mkuba otuka buza kwa tuuliriza
8: manyi amacha gano tujia waboda bodo mugamba mvuga mpola waboda bodo mvuga mpola kubanga moto kaziwe niyuka nyo
6: nyogu
8: manjia wataba jambi
6: yes.
8: So kati na mugambi munangi tugende mpola mpola nenga mbabuza kubanangi atene mbakulisa yegulo mu lunaku olukulu ennyo
6: yesebo
8: tuluita lwa kutambuza sakramentu nnopo kuvedda
6: labo kiri
8: lunaku lwa kutambuza sakramentu
6: nga kitegeeza kutambula kitundu
8: ate tubalwa mugundu nnyo
6: kubake ngoma
8: emigudo ejo
6: emigudo
8: ayayeyeye
6: abalabateka ko bandi
8: ebisanje twali nayo omwami

0: Watu soti ya sebo.
1: Mjetule. Mugamba mtia.
0: Napete tulina tabu.
1: Che chiri kumugukiriro.
0: Chiri wano. Mwala weyali. Weyali katikiro wa Buganda. Bamuambi ne bamuta. Uno engineer JB Walusimbi alazebwe basonzo bukadde munana ku 19 abatemuze basabye mwalawe kitalo nnyo
2: toka bambe
1: ate JB yalina buzibu
2: ani abulina
1: bale dalambi JB
2: kanti wali wabatayina abawalina
1: wali wabala bali wakati kiro ngo balaba ko mbotambi nga
0: bakuba okunya
1: moto balaba
0: ndabenda
1: kale siku kuba nga bawagira
2: mazima
1: wabula
0: nga bawabula
2: nga bawagira mazima nga bawabula
1: bakubanti
0: nti okuwabula olusa
1: bamutukutwala bawabula naye olusi be bawabula baba kitwala bulala
2: nti bavumiddwa
1: wali obadde kawo muntu oba muganda wo amagezi n'omugamba wali koze bwoti nga gw'olaba omuwa amagezi amalungi naye ng'ate yakiraba bubi maama ng'akitwalira mu mbeera kale olw'okuba ono yaali bulungi kale kati obalaba nze ndi bubi nnyo kati ankudaalira kakati okuwabula kwo n'akutwalira mu mbeera ndala kakati n'oli nabali okuwabulako n'oli omu bali bakatikira okuwabula kwakola kuyinza okuba kusanyusa abamu naye ng'ate abalala bakulabanga abaga
0: ayiseeyonakola
1: ebyo
2: byannaku
1: naye nze mbadde nkunyonyola kiri
0: wakalabye
1: akalwa
0: akatambula ennaku zi
1: akati
0: wagowa ekitiibwa
1: Gobanga gugamba. Atekeka baka sose.
0: Mbuze. Yabadde awabula.
1: Si bwe woka kwa debo basakala. Neze mirundi mingi gembadde mulaba. Nga aba awabula. Ndoze kim kyali badde bwe kiti. Ngo mugenzi oli bwe yakolanga. Oli mugenzi go bayitanga nagenda. Yali wabu John. Ya janga nga mutufu muwabuzi wa mukulembeze wa gwanga. Ne yali nengeri, yali nendoze iye. Nga akoze somutwe yayogera nga bwati ne bwati naye ng'era abalaba eri abagamba akati ayogera atya bwati naye nga kwali kuwabula ekinga kibi nnyo eky'omuwala
2: bantatinza obudda sina kitegeera nti yali muwala wa Katikkiro
0: munnange
1: si yali muwala wa Katikkiro
2: muwala wa Katikkiro
1: ogenda tuwaawo abamuwambye bamuwambidde wa bambi
0: batulaze wano nti munabyamiza nnyo owa ttiimu y'eggwanga bamusse bamulabye omubuvubuka
1: namulabye nvala okumulaba akatambi awo nga bamukuba
0: wa ragibe
1: wa ragibe nkalabye naye kiri wakati wa byombi kubanga ekyokuba omuzanyi wa ragibe tekiyinza kutulowoozesa nti kye baamukubidde oba baamukubidde mu bukyamu oba mu butuufu tekibijjaawo nti omuntu okuba omuzanyi wa ttiimu y'eggwanga tekimugaana kuba na muzeegwe okiraba kakati n'abaamukubye kubanga bamukuba gwe obba otya akasawo okuntu okola otya akasawo naye nga we yeetonda bwati bwati kakati nze sinza gamba nti well muzanyi wa ttiimu ya ggwanga ya ragibe nti tasobola kubba
2: olaba wamaje yabba
1: okiraba kakati naye obaamukubidde awo mukazikiza nyambala gye yabadde ayambadde yinza okuwa ekifaananyi
2: ekirala
1: ate nga abantu bangi kati jukira omuzanyo gwazanya gw'amaanyi sajja yabadde ne maasi ye kati sisobola kusala nnyo musango ga nti abaamukubye baamukubidde bwereere kisoboka kuba n'egyo emizanyo gibazanya teritooke teritooke omuntu omulaba awo ku ttiimu ya ggwanga bijeragi ate morova ragibe gye baali kati sinza naye ng'okutwalira amateeka mu ngalo kyekikyamu naye sinza agamba nti musajja nti tasobola kubba baka banoonyereze tuzuule naye ng'okutwalira amateeka mu ngalo naye ne abavunaanyizibwa mu kumizannyo baviiri abantu nga banaaza ttiimu ya ggwanga ali awo naye mu mbeera gy'alimu ensi emwegomba ng'emulabye wali olugogo wali ogazenogahaba nango yaali bulungi nga tali bulungi nabalabye era mbirabye ebivubukawo nga bimukuba mu katambi
0: nema eyimiriza ebikwekweto kubeesenza ku ntobazi ekyabiyimiriza
1: oluvannyuma
0: ndowooza
2: ebyo bintu bye bisinga oluma abantu anti
1: Ano manye vi interview of Fabino Bistobe.

0: omuimbi ye Tracy Melon akaimba nono nono musoga mwene
1: musoga akobye nono
0: nono ndoza yono ndoza bategeza yono mwami wange biki ebitwe kufanana ko bwebiki dakika ziri tano zibulaye kode sawa esa tuzo kumacha gonda ko rwalero chenda munya kutonyeza nya fama radio sapiens ya inclusive ya magazine slow music ne bemizanyo fama ze center tuba kujukiza muna fenti no genda yo bakuwe ekisinga kulwa makungula malungi buli kimuba kiina muna fe agwe ayagala okulima ayagala okulunda nabyo ne bikwatagana nga awo aline bibuke bitawanya mu nimiro awaka akotikane mu business siyo muna febeboka aba farmers center boy nokubanga weyu na ebintu bitambule bulungi nyo nyine tala
2: program sagala galabide
1: jeje tuongera kubiriza abanna Uganda banange okongera okwe ku mulwadde buno obwe Ebola mukimanyi bulungi nyo twabade na namugongo lwansonga ye Ebola mugeze ko mulwanyisa bagambo nabe ngalozi nabe ka temperature gani bakuteka kole ka ganti ze kakoze kubanyize to kansembereza banange
0: bichebe bemuteka
1: tole tarugezi gezi tuli mukulwanyisa bulwadde bwachi bwe Ebola twagala okwebaza government ya Uganda wano genda kusindika abasawo abawera dada kinana wali mu DR Congo
0: Kujanjaba. Bagenze kucheye Kongo.
1: Bagenze kucheye Kongo. Basobola okulwanyisa obulwadde buno. Atebole mekusasana kuddeno waffe.
0: Government ya Kongo yebasasula oba ya wano.
1: Elese basigala kugwa wano. Ate Kongo ebagazaaki. Yebayise.
0: Naye nalabi. Basawo kibe bajeko. Ba intani.
1: Bajeko sente.
0: Bano babasindise.
1: Babasindiseyo bagende bayambeko. Mukulwanyisa ekirwadde. So. Kati government yaffe babasindise eri okulwanyisa ekirwadde. Namwe mutuyambe. Ekintu mukibere mu. Obwende tubulwanyise bugwe mu gwanga Uganda.
0: Buli omu?
1: Akoleshe solo muri mugwe. Muve mu bya diversion.
0: Diversion.
1: Kuchi. Kandi kati muganga yeleze gundi.
0: Kati nga ne muganga atuletera
1: gundi. Kati ne. Erero ngomya mwogera ko siri damu. Zenda id.
0: Enche bagenda kuletera ebya muganga birali.
1: Agala kuda mukwisa linyeri omukamwa ko.
2: Program sagala galamide
1: jeje nga tugenda mawulire twagala okusaba banna Uganda bwo funya omukisa mukwano gwofa wa family bani ne wa mukazi ne wa mwami omuntu ena nakutwala ko out saba byono lya no malawo osegere
0: kikuru nnyo tugereko
1: banange musabye mona malawo leka kuganti ngudde ku mugagga
0: mugaggaze mugagga aguze
1: omugagga aguze ne kali bakamperezeko ne kino si kiryaga ne kino chimpe nedda
0: ne bye wegomba nga tosola bietu sako olula ba ku mugagga
1: oyagala abikugulira bagagga bombala banaye nabo babane ebizungu yabate nabuvunanyizibwa obulala obufunya omukisa mutunaga jankutaleko out sabe ki ekisoboka kati olidde nnyo osabye ne bye tosobole nga ne transport yakuze woto kola
0: tomulina
1: Mugaga daga nsasudde mitwalo wanana jolide. Kyokka nebiri ejikuze wa mutokola ki.
0: Tojira bako.
1: Lwaki wali debi esatu? Mugaga na kusimbe 10.
0: Ayogedde nensonga. Teri kintu kirumanga kutwala muntu out. Nasabasa bebintu ntwa.
1: Yatalie.
0: Namalogira na naliako bino nasunako biri nalekawo biri na no wulirango yagala omukubo oluyi.
1: Nana, abantu amulimba. Mwe mwerebeso batwala out kati nga nkuzali.
0: Ah, uyobo cha mutwala.
1: Olide byana tona transport.
3: Ukisera kino ekyebijaguzo by'ennaku enkulu Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpya okukuyambako ku mpereza za banka kozesa essimu ye ey'omu ngalo nga weeyambisa sente mobile okuweereza ensimbi sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa sente visa card obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa messages kusindikirwa oba whatsapp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku noti 8 0 0 2 5 5 Centenary Bank banka yaffe Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.

0: Ye Reverend Father Joseph Nkera Mumisa yasoosewamu yasinzidde okukuutira abakristu bulijjo okweteekateekera obulungi okweteekateeka obulungi nga tebannagenda mu ekereziya kibawonye okukola bye bakolera mu misa mu ngeri ya nkubejja.
1: Tugwetirikire abasembera tulina emitendekanta esingako tunaabeko abakulu bakozesa ekigambo ekyo kwaza njagala kunaabako oba tekitegeddwa oloza nemaze munaazi kati wakugenda omufuuza omuwa naye ategeeza naabeko omanya kyategeeza kolaki.
0: Ssentebe w'akakiiko k'abawuliriza ba leediyo eno aka interim committee akagenda mu maaso n'okulambula amatabi g'abawuliriza mu bitundu eby'enjawulo bayasa ssente ng'atendereza nnyo bwanamukulu kw'ossa abakristu b'eggaba olw'omukwano gwe balaze leediyo eno bwe batyo ne bongera okukakasa nti ekikyo kye kikyo ebiviiri kutikka ekinywa ky'enku akubiriza abantu okwongera okwegatta ku kibiina eky'abawuliriza leediyo eno era eggaba bamemba abapya abasobye mu 50 bawandiikiddwa okweyunga ku faani ze kiraabu mu nkola ya Ssekabanja Kalungi tekalema kusengwamu.
2: Njagala okwebaza nnyo ennyo ddala bannaggaba betukyaliddeko abatwaniriza mu mukwano omuyitirivu ennyo nga bwe tubadde atwagala okwebaza bwana mukulu ow'eggaba Reverend Father Dennis Ssebunya. Faza tweyanziza nnyo bafaza bonna batukoze obulungi obutagambika bannange gye mutabadde ebintu bibadde birungi nnyo era bammemba beewandiisizza nnyo ne bagamba nti bagenda kwongera okutwala Fans Club mu maaso. Wenjogerera
0: olukiiko luno lwa interim committee lwakukyalako ne mu kigere kya St Joseph's Nansa na Parish nga 28 omwezi guno. Eyo bwe tuvaayo chaplain wa ssomero lya St Joseph's Girls SS Nsambya Reverend Father John Paul Onyango asoomozesa abavubuka okuteekerateekera obulamu bwabwe nga batandika n'okulowooza ku ky'okufuna obufumbo obutukuvu. Father Onyango agamba nti ensi egenda ekiwuka nga kiva ku kigambo nnusu so nga n'abavubuka bangi batandise okutunuulira obufumbo ng'ekyokulondako ng'atabwagala ayinza okubuleka. Agamba nti kyannaku nnyo kubanga kino kiseeseetula ensi okugijja ku nkola zaayo ezasooka so nga kimanyiddwa nti ekyasooka ky'ekikulu akakoekoweeke kakulira ekirevu. Agamba nti abavubuka bangi babeera mu kweganza ne batafaayo ku kyakufuna sakalamentu so nga ebyokereziya tebyagalira ddala nga nawe kityo n'abakirimu bateekwa okweggyamu enkola ya Siriya Mutima agulira mu nswa abadde akulembeddemu misa mu kigo eky'ebujuuko.
3: Biki byagala okusoma enzaalo 3 okyasoma osoma kiraga musoma mpaka 9 anaye baganda bange bino ebintu tubyogeranga byofaana naye nga bikulu nnyo tunuulira amaka ensangi zino fe abakatoliki fe abasigadde ng'omunnyo amaka ennaku zino gayugayuga gadde faza abantu si bangu gwe mwangu ekyo ky'oyagala ky'osooka okubeera n'olyoka okola ki okifuna omuntu bakunoonya naye gwe tononyezeka oyagala kuona myaka ako buli kintu ekyakusala mu maaso ogoba bugobi kale galinga ojatuuka ekiseera nga bannange ogambe banna oba waliwo akantu awo naye bo banzijjeko eyo.
0: Adonyanga alabudde abavubuka ku by'ensoluusi ebibajja ku njigiriza ya Ekereziya ne bibawugula ate ne beesanga mu mbeera ya saagala bireekaana.
3: Nsaba omulenzi ali wano omuŋŋambire bambi gwala obuvunaanyizibwa bwo. Mubatunuulire baabo batandise okwekweka, emitwe bagitandise okiteeka wansi. Twala obuvunaanyizibwa bwo. Take your responsibility. Abaana b'abandi mubalese mu matiga. Bambi kamala okuzaala, akaana kakuzeekuze mwaka gumu olaba katandise okufaanana ng'oleeta ebipala okomawo kaagazaaki. Omwana wange, omwana wa taata, omwana wa maama bimubaamu. Please take on your responsibility. Omwana mulabirire. Amina. Odduka, odduka, oddukira ki? Abalala bali wano ng'olwedde mu bujjuko bakumanyi olimpiso tesigamwa. Omanyikiddwa ensi yonna, tokoma nno mu bujjuko, oyita namu n'ogenda ebuloba. Buli bakulaba ng'agamba, bannange ha ano jazze bawala bange muddeyo munda mu nnyumba. Ekereziya etugamba ebigambo biibino bitono nnyo. Buli omwami alina omukyala atya, n'omukyala alina omwami atya, kati gwe ow'omunaana omwagazani. Ate abaana b'abandi mubajje ku lujja. Temweraliikirira bannaye, muvuka munnaye, teweraliikirira. Obufumbo bukyasinze okunyuma kubeera na munno, ne mutanga okupangisa mwenna nga muli bato.
0: Bwe tuvaayo ng'olusoma olw'okubiri luyingidde wiiki ey'okusatu, abakulembeze mu bizinga by'ekkoome mu disitulikiti ey'Omukono beenyamivuola omuwendo gw'abaana omunene ogukyali ewaka nga tebannaddayo ku masomero. Kino bakisa ku mbeera y'ebyenfuna eyagootaana mu kitundu ekyo ku bavubi, naddala okusinga abavuba Mukene nga baasigaza kwekiina ng'omunaku nti nsula ku bwakatonda. Kansala omwami akiikirira kkoome ku lukiiko lwa disitulikiti y'Omukono, Juma Kasumagwa, bulidde nti kati ebiseera byetolodde ng'embeera ya gootaana ekireese buli kimu obutatambula bulungi. Bw'atyo n'akubira gavumenti omulango ogutakungula efe yeeyamba abavubi mu nkola ya eyalumanyanga ya lukya mu mwandu.
4: Ndabye obuzibu kkoome nga bunene nnyo, kubanga okuva ttaamu eno lw'etandise abaana bangi tebasobodde kuddayo kusoma, naye ng'ekizibu kiviiridde ku mirimu egikolebwa ku nnyanja. Naddala omulimu gwa Mukene gwali gukolebwa abantu bangi, ate kumpi ng'abantu bonna bizinensi gye bakola, naddala ng'abakyala basingo maaza bonna kumpi baali bayimiridde ku mulimu ogwo, kubanga omulimu gwa Mukene abakozi baago baba bangi, abaanika, abacuncula, somba, kale emirimu egyo gyonna okuva lwe gyayimirira ebizinga byonna byasannyalala. Kati abaana bonna mu lusoma luno olwa ttaamu ey'okubiri bonna tebasobodde kuva waka. Ffe ng'abakulembeze kitusoomooza kubanga twetaaga abaana bagende basome. Olwaleero bali ku kizinga ng'omulimu omukulu kunoonya bye byakubba, ate nga ne bye baagala okubba nabo tebakola ki? Tebalina. Kati abaana bakima bukimi mazzi ku myalo, basomba mazzi okugatunda mu bantu, naye nga ne gye bagatunda ssente teziriyo. Nolwekyo twagala okusaba gavumenti etunule mu mulimu ogwo gw'ebyobuvubi.
0: Ono agenze mu maaso n'ategeeza nti eno embeera ereetedde n'obubbi okweyongera mu kitundu kino ng'ababbi

0: obuvunaanizibwa nabumuwa kubanga twale tuyina essuubi nti tujja kutuula wamu tuteese tukolere wamu myaka gino etaano naye ye kyakoze kyekyokutuukirira muntu kinoomu mu kifo ky'okututuukirira ng'ebibiina. Museveni buli gwayingiza mu kabineeti ayagala amuvuge nga wilibaro, n'olwekyo akusibako omuguwa n'akusika okutwala gy'otayagala genda naye nga ye aba asazeewo gy'oba ogenda.
1: Ekyo ke kabadde akessaawa eno gakutuusiddwako kampuni ya Insure eya Sukkot. Tuddingana ku 7 n'amawulire amalala ku 6 ery'Olungereza.
2: Ago ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Sukkot. 9.4 Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapientia, erungamizibwa Uganda Communications Commission.

0: agambye oli nyange mpa ennyange enjeru nseku emyufu agambye mbabye nkubidde akayimba nyabula tukawereza ani mpoza omwana yani maama Teddy Betty Mabeti, omanyi mukamwana nemyo kwata erinnya naye njadiyiga lwampaka ate tutyo batuukiriza anti babeera bakamwana eddakiika ziri 28 ezisse ku ssaawa 4 ez'enkya akayimba kakalungi omwana ow'obulenzi wali e Masanafu ku Chapat Mugwanya akaweerezaako omwana omuwala Bet n'agamba Bet mpenye yange mpe njeru Mbombo Mugwanya yaina myufu kale kyonna kye kiri basazawo ennyange baziwanyise bwe batyo eddakiika 28 ezisse ku ssaawa 4 program ndabirwamu ate nga tutambula ne Sendery bank gye tusinga okwesiga kubanga byonna ebikola bulungi tewali nsonga lwaki oddeeyo obulamu ne bukaluubirira tewali nsonga lwaki oddeeyo ensimbi ne zikubula tugamba nti bw'oba tambudde ne Sendery bank ogizabuzabwo ti wabbali n'okikuba akaama n'okigamba ssente ate ez'obwo obwamambu manyi obwa ssente era ogizabuzabwa n'okigamba Sendery bank ssente n'ekikolerako n'ovaawo ng'ovimba bulungi nnyo nyongera okujjukiza ti nnaku z'omwezi nga 21 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ffenna tugenda kibiri kubanga akabbi kano kakatikisimu kagenda kubanga kakomekerezebwa akitegedde kagenda kubanga munsasire tugenda masajja anti omumulirwana wa munne bintabula tugenda masajja parish so mujje tubeereyo mu bungi tulabaani musajja ambasajja ani oyo alinaanye katonda omanyi bwomanyenye ebyeddiini oba olinaanye katonda so finals za lunaku olwo tewera bira tulinamu abaana abato aba primary tulinamu aba secondary ate nga tugenda kubeera ngaera tubeeramu n'abantu abakulu kyaggwadda abakulu kyaggwadda so sigaa nti kyaggwadda baamaliriza dda naye ngamba nti abagenda ku finals baggwadda so n'abaana abato bwe batyo bali muteekateeka okuba nti bakomekerezebwa ekintu tubeere nga tukiwunzika agambye nze okolera binyumira mami mbuyeeyi ona ennyanga ayina ya yero eneegabika oli ayina gowa ayina emyufu onoomuwa eya yero anakkiriza simanyi ebya kala sibitegeera nnyo naddala nga tunga tuli mu Uganda eno emyufu neya red simanyi sibitegeera bulungi naye nga bwe bityo byo bwe bitambula tugeze butereevu mbyotetepa leero njagala kugamba nti bw'obanga oyambala manya ki kyoyambala okusinziira ku wawe ogenda especially abakyala n'abaami bannange bw'ogenda ngaebulyambwa kkiriza oli embwa wawasa mbuganda oli mukoddomi wa mbuganda ofiiriddwa mukoddomi wo oba mukadde nsala omukyala ogenda kuziika n'olyoka ojja mu masuuti ffe munaye ab'e buganda tujja kusunga ekyo kiri buganda kati n'abalala mukole ng'abalala bwe bakola kuba nze ebyewalala sibimanyi ogenda ku mbaga ya munno ekikwambaza ng'agenda mu kufiirwa kiki omwana agenda mu ofiisi okola ennaku zino n'ebintu bye zitegeera bannange okwambala ebigenda mu ofiisi kwaggwaawo byasigala mu gavumenti offices zokka mulimu omuntu gwotunda ng'agenda mu ofiisi okola nogaa tuli kuki agenda mu karaoke agenda mu ofiisi katonda wange omuntu yaleeta legingi yatukola bubi simanyi siri mu legingi bakyala bannange muzaagadde ku mande kuno omwana yeesala ka legingi ataddeyo ka top dress waggulu n'alumba offiisi mwawona nze nga sikwasampisa simanyi lwaki minisita yo president Museveni togimpaamu nze kale ne bwegimpaamu ennaku bbiri bweziti bagenda okunzi ŋŋenda bajjako engalo nga muli mu layini baaba kuba nina byentunula nze nembyewuunya tugezeko okwambala okusinziira kuwa we tugenda it's a mande ekikwasaza jiini ng'ogenda mu ofiisi obupatibwa mu bujinsi kiki ogenda kulaba abakadde babazaala omwami wo ekikwambaza obuteteeyi obukoma eno mu mutima manya kiki kyoyambala okusinziira kuwa woogenda ogenda mu kyaki oyambadde akateteeyi kakoma mwoyo we can't even see it fe olumu tukutunuulira nga tetula olugoye lwoyambadde but you're going to church tumanye ki kyetwambala okusinziira kuwa we tugenda ekyo bwe tunakikwata mujja kulanga obulamu butwanguyira agwa ge mazima akade kaba koma mze negatako ku 755 ana chinana 3773 ne 0758 nya ana mumwenda ana 3302 WhatsApp ku 755 ana chinana 3773 hello hello Osirayo nkutadde kuba munayenza sikuulira simanyi oba gwoba dompulira neenza wanonemereddwe kubanga nkuulira bulungi hello hello okoze otya hello nage kulya mwami sempi ja joli kale sebo nawe jebaleko
1: kulika ye kululu
0: Simene kwa la tut tut tut tut tut tut tut.
1: Omuze.
0: Yes, sir.
1: Apoje ila mutabu ya kuchuli mwini chango kiliko omuku. Nange kuchuli kuchuli kako wenga. Kwa nego vere te mwini chitaku. Mwishume ila mkuzika. Mwa mwenzi kiliza mwini wena. Loko lea batira mwina. Ni sanyukira nyara kira ko buririza nga babulirira naye akaba khatabana khane bakati nchi nyaba kuri kika tituli nyimirwa nyembo ate abanyira saba nyine mukore
0: yanze za sebo bera bulunji actually it's just but it's a lack of respect ewa mukama kuba fa treatment katondo no gutsinza banange yo let's to respecting akasera ko kusabira omufu Mudini yo namwe bamusabirira. Bwati ngenda awali abasiraamu nga basala. Baina bazita lak. Eh? Bukaba kadde ka kusala. Macha zitogumanyiche bagenda mu. But respect that time. Kadde ka kusabira muntu oyo. Bwogenda abakristayo nga basaba. Lwaki tosirika kwo. Bosanga bakatuli chinga basaba. Bani lwaki bantu mwete musika. By the way nange chinuma. Naenza nina akajanya. Nzeka stampu lina nango oyogera nga basabira omufunku gamba. Nekaba nae tulimu kusinza. Opa nyetani kwa kuita ni mboko ya ba polisi. Sima nyiwa polisi wa inza kumpayo mboko. Bada inze nja kuro mtu wa mbogo. Bada ngevinyi. Ole vile daba ntu. Opa katonda gwe mutachi atia. Gwebe nyum. Bada yenda bavuma. Bweba nyumia bweba seka. Bweba nyumia bweba. Haba nae. Kasara kakufiru. Wakati ba. Ajwa ba tikachi. Hello.
2: Damri ya mwa likuwele.
0: Na ukuleza sebo.
2: No Lambert yeka kiri.
0: Ye Lambert.
2: Omuze. Beba antuperipele na mchiaru. Beba futi kebinti yo kurunde waka ukuniana makaga genyumba ye. Kenu chumba chambu za chiri wali. Kenu chanko chiri wali. Kenu chambu za chiri yao. Toe ili wali kutine nyumba. Enkuba netu nya kugama ngugenze omu utwe. Embata ziri mrujia na zizi kwa mikoro zaazi. Ante kwa. Walise foko.
0: Balunzi nyo.
2: No chame omu utu madamu liliani. Kula nezi kuguwako. Kaya tuganyi balunzi, nate bei, ate kwa hivyo nubu chiafu, gwari muza ati gwari mchiafu, hao chita madamu lili ya.
0: Chitege
2: ya. Kwa hivyo kweli.
0: Neyaziza, neyaziza, kibira bulunzi. Nebali wakawa tusa, weche mtu saba chita batia. Wakeka, wawo, wali chivundu. Wali wawo, wantu jogenda, nga wawu nyanga chine chivuga che, ii, neba ne chivuga Kampala chivuga. Bana gani ya natasa kuchivuga? Bane mtu tasa chivuga chitabuse. Tulinga bevaka suka mkasasiro. Chivuga chiringe che, echada mpingi wa mkasasiro wetu tu. Chivuga Kampala chunya. Wali wawali ena tete. Jena adempita wonga ngende wa mchala nancha. Ena tete awo kupolisi. Oba paipiza suwe jizeza ya vika. Oba chichi. Banange wawunyanga we wagala. Enda chivu yeye ya unyanga. Tunga enda ita cha unya. Naima na. Nene mchivuga muna muna. Katonda watu. Mututase koba antumwe. Hela.
3: Webali kuwele.
0: Nao kuliriza sebo.
3: Uliote.
0: Ndibulu uji uliote sebo.
3: Kugenze no yogira kubambara digging ni legging.
0: Legging.
3: Oh, minagwa ninakubwa uruji na mugoba mumotoka.
0: Eto andiko kutambula fenatu wenkana obukambwe.
3: Oh my god. Brilliant.
0: Kwanji, ngata busi.
3: Ninamukubwa uruji. Kiamba digging, obutitibuli buweho, aina tatu kuna mikono, ni mugamba madam gendo ya balile ni nezi ebi titi nezi kukula nezi yika yikao ni bambu mabatu habari ono mbuanzo
0: ni asusa mbuanzungu pena bulunji manda birebo na ana baba bebi titi tunjetu wa gambeko tipane ya gantu wa gugantama muga ina gakuku na degali inga muri ngaba abenga na muri ngaba sawa baganda yeah kama muri bambi you people look funny mutama hello
4: hello
0: wanji
4: madam ribulunji
0: ribulunji mukwano wa suzo tanya Maxence ya nsaba nyongere kudobozo li wansko
4: jebale kankiri
0: kale dia nawe jebale nyabo
4: nzo muze kugende eri abantu abambala obukale bulobayita eraiye kitaka
0: kitaka
4: babu abane bajja kuchasi
0: kokasa
4: ninga ngobe kuholi babuze eri bande libatwala jebalaga nebe kanganga baliko kyachi nensoberwa Pondo mlala kugende. Ndika kama baste. Aba zimba ze. Kuli na zimbe chizimbe. Kofuro sato. No genda aftuto kumukolero mlongo seza. Nembo tufe chizimbe chonanga bochitunuli. Nenga taina au equipment nemo join kutandu kilako. Nenga apuleso simole. Na kakula wantu wa mirungi evidi. Omuntu y'omu ninga ojibwa okudeeka ono n'ebyokozesa n'omugamba tewali bikola n'akugamba tewali omwana namugambye abikuwe omwana n'akugamba nze tewali kyeyangambye n'osoberwa obaogamba oba ngenda kusiima ozitangaza
0: baba kekereza olwombu
4: naye ku kizimbe tonna Bera
0: bulungi. Neyanze mchala Maxence ya nawe bera bulungi. By the way, abantu bwe batuje bali. Abakati asubide ngenda kutandikirawo. Obankole. Nga taina kya kulekedewo. Naye akusubira kubanga te mirimu gyo gikoze bulungi. Akakoze saba muva. None mbaye. Muli mulekera nga ekivuma kwe kiri. Leka ndeke.
5: Peri ya niyo lale kuperezo no kansala muwa ina jimba. Mulongo kulida mchirombe. Kwali atumbudde ne obbi wange John Ndawula kati nini yani leero njagala okwogera ku muze kwaba n'abakyala abatwala abaana ku masomero olw'okuba neiba atuteya abaana baawo ensawo ye ntono naye gwe kulw'okuba okwofiitinga ne neiba tomanyi neiba nnyingizaaye omwana amutute ku ssomero lya kakadde naawe oyagala owa omutwale ku lya kakadde atuuka obbagoba omusajja omusudde embizibu muli derooni wakuwelela mwana kusambole ya mutasobola bakazi mwe mchuse mizie ya mwe jono kansala mwe ina jeni
0: uweba lenyo uweba lile davera bulonji manya wose magamba batia umupi wako mawako ata manya wose sobole kumara ole mekanga wala kwe kalubiliza na kalubiliza wala wanagambia hello ma'am omze ba landlord avali mkutuo ongeza ba landlord avali mkutuo ongeza sente zenju mwetukolera nedda nedda nafe tukola nafete tukola ba customer nafete tukola ba customer tetuchabalaba mwete mtu okagaiti nafete tukola ba customer tetuchabalaba mtu veko ba Mr. Brenda yo ba tugenda kola tutiaba naye ku bintu bina ebya renti zanango alimu bintabula hello
6: Lilian
0: sebo
6: wewale kutuweleza
0: yes sebo
6: Erinya nze munageza musona de wanokumi andiyo emoduma.
0: Yesebo.
6: Omuzi. Na bantu abunde okunywa ku bifolo. Tori munaku baguba gubanye. Be bayita mu bantu. Lwaki abantu abo tebeddako. Iri yani kimanye bonna obutugambira ko tubajja kwa wakitendeza. Nigadde nze munageza wanokumi andiyo.
0: We bali nywe bali le jala mukwano bera bulonje. Batuisamu obusoda, batuisamu amazzi n'ebisigadde. Atenga bachafu cha kubutufu olumu owulira mu bubi. Nange sibaagala. Nze kiringa bana abatunda eddagala. By the way waliwo abantu abatambuza eddagala. Olukwata kazindalo bwe papa. But abantu babakiridde magombo okuziika. Abakazindalo nga akabaka. Ngatandika okutunyonyola. Waliwo omusajja atunda eddagala. Kano kabuka kasimaika Blackstone. Kano ka Blackstone tukajenstambia. Ekintu ekyo nkiwulira nga ono lwakyafera banne tukajja ensambya ewa brother Natoli ewa brother Natoli akolera nsambya brother Natoli yava mulambu ensi eno eddwaliro ine lisigalawo naye omuntu atunda eddagala mulinyere brother Natoli alimba kubanga eddwaliro lya brother Natoli teriri na nsambya era nali natwalijja ewa brother Natoli ensambya ayina engeri gy'alagirira musimanyi ensambya emanji wa church simanyi oba amanyi n'ekiri emanji wa church bantu mwa watunde eddagala mwa wamma sorry nkufiridwa onagambye Lilian oyogedde kunyambala naye banyina ze bayika zammwe zafuuka di public way ha nona anyizeemu notunulira omuntu nga yenna enkula ye ajanise mu bayika binyiza nze anyizeewo bamise Lubega Edi baitha nange sima bayika zafuuka zakungulu osanga omwana nga kubyeka kati shirt weekend ino yenna bw'asaalimba yasiza wa boyfriend agenda ku dduuka ogula obunyaanya tuli ku kikyo gye hello nawe okuwuliriza nsaba oyongere ku ddoboozi lyo
7: okukatanabaali
0: yesebo
7: kuba n'abantu etigatukola nabo emukuna obutasaanya otambula n'ogenda naye n'atandika okwonoona erinnya lyo n'ayogera ebyo n'ayogera ebyo n'ayogera ebyo abantu abo banyiiza nze era mulina agenda ayonoona erinnya lyange naye nsaba mukama amuwa ekisa omumwa gwagwe weebale kuweereza
0: yansiza tata nabalebeera bulungi shwali bwe tuba twawukanye bibe bya tube tuyiga okuba abantu abakulu lwaki twawukana ne tusigala nga tweyogerera ebikikinike actually nze ndowooza sina mu kumikolo like si mirimu gyokka kyonna kye tubaamu ne baguba mukwano friendship eya bulijjo ne bwe babadde relationship ya musajja na mukazi bwe twawukana leti tukiteeye tusigale nga buli omu akuumya emirembe gye lwaki ogenda ogamba abantu akola nabye zeera oba nakoowa nyogeya saagala muntu wange yeesa hello
8: Gideon
0: sebo
8: weebale tuweereza
0: naawe okuwuliriza sebo
8: ono butereevu oba okute Peterson wande amusangomindi King David ndi Buikwen
0: ye sebo
8: abeebuzi kwe twaganya olwediyo
0: sabyemwebale okuwuliriza sebo
8: omuse beba n'abantu abasalimbira ebigere buli wamu n'obeera n'ekibanda ekyo ne bakikolamu obukubo nga buna naye nga buli omu afuddewo ekkubo ekiba kibanja kinene ne bakikolamu ekkubo ne lyawulamu ennisiro ate tebakoma oba asimbamu ekintu gye babasooka okulya mweddeko lumu balitema omuntu enkubuulira
0: nkitegeera weebale nnyo mukwano beera bulungi nze nange simanyi bantu kubo gatandika ddi okuyita ate okumanya bantu abo banyiiza busooka ne buba bukubo butono gye bisembera ne bugenda nga bugaziwa bekolera bushort kati obwo gye bisembera ne bugenda nga bugaziwa olumu bugenda ku luzzi n'oluzzi luli mu kibanja kyange mukyawuddemu wakati mukozeemu ekkubo erigenda ku luzzi kati bwengezaako okusiba ekibanja kyange nga wayise emyaka nga 15 bantu mwe muwanika emikono ekkubo lyakyalo erikubo public kubo azibe kubo lyekyalo kubo ligenda ku luzzi bantu mwe mutama kyova laba abayinamu aggalawo nga bukyali tabalinda bukubo bwammwe kala
9: mami Lilian weebula kutuweereza kulikayo mu wiikendi kansubye nti nooli bulungi ono mutabani womugwanyi masanavu ku capati nze nga bulijjo sijja kukoma kukusabira mukisa gutalina kubuyinigira okukulembere ofune ku ssente ati nange munange ongambe kuti omugwanyi jantulye ku ssente si weewaawo
0: weewaawo
9: mami Lilian sijja kukoma kugamba kuba n'abantu abeeyerusa gwe ng'ekizigo mwakwatagana mulimu titemutiŋŋana ng'ekizigo mwakwatagana mufa kino ekizigo bantu bange mufa kino ekizigo kati olaba guno omusana ogwaka mami Lilian omuntu akuyitako nga yekubya ekizigo kyonna yenna tulukuka yenna ina atuyanya tulukuka ekizigo kyonna yenna kimubunye akasana akaaka yekubya ekizigo yenna amyuse ebitategeerekeka atayambadde ebintu ebimpimpi ebitategeerekeka azze mu kyaki kwegamba n'owulira obusimu n'ogamba bona omukazi mukonko n'engolo omu mutwe nga yenna takyategeerekeka nga ye omuntu tategeerekeka atadde biti nti mu mutwe kwegamba nange naye olumungi amumenya yamannya mbayina ine masanafu mangi nonawo n'omulaba omukazi omukulu naye ngaalinga oba bagaita kaki
0: gwomanyeera
9: beera bulungi babiriryan naye okazi mugwanyi masanafu
0: nawe beera bulungi kuluzaya amagezi ensula y'omuziki n'ebyemizanyo banange mugwanyi ayina ebyamutama ate akyogerako ng'owulira kyamutama.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mu mobile pin y'ekyama oba pin yo gy'okozesa ng'ogenze wa agent. Omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
3: Beera bulindaali eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300335 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Ngabakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
4: Honda SC110 Kajambia ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan yennyini eyiriba. Bw'oteeka mu Honda Oil ovuga omwezi mulamba, waranti ku injini ya myaka 2, amafuta ewunyako mawunye, ate ng'okugifuna looni n'ogifuna mu ssaawa 8 zokka. Gw'omukozi w'omusaala jangu nga bw'oli tukuwerako boxi ya spare ejjudde. Tuyina ne Honda Excel, Honda SC15 generators, water pumps, e bombe zifuira, obumu obulima, byonanga bya Honda. Jangu kumatabi gafe mundeba, mumasuga Equity Bank, Lugogo Bypass, mumasuga DHL, ekawempe nga ku Centenary Bank, na matabi gafe. Okwete olore gwanga, kuwa simu noti 200-00, munana bili msambu, obaweleza WhatsApp ku noti msambu nya emu, msambu, nya satu satu. Mwaba boda boda bachari, eno tuajirese, eiriba, enkozi ya sente. Na wayagaro kwekuli ya pichipiche yo, yo masechi nomu, obe ya maridadi, tutu. Kire kumatabi gafe gona.
5: Omuvubuka na wasusi zenga kejo buvubuka. Usobola kujifuna ngoita mu Centenary Bank.
4: Honda SC110 Kajambia. Ya pichi pichi eriko.
6: Abanda beyo. Naneno. Tuseme leto kuhuzi kempaka za akabinkano. Akabinkano kakatikisimo. Finals. Ati akabinkano finals. Sorry, kana tiro kufundi kiwa.
7: Gena kusomweza abiri murumu. Omwezi guno. Gena kusomweza abiri murumu. Omwezi guno. Kankumewo, ndete chifo.
8: Ege tabisa sika, ngampa wa davidisa.
9: Tuliba anje, bulijjo tanu na mulirie. Mutayi wangwe balo kubanga ompadde ebuka maziba. Ntere ntandike okweli senkuri. Omutaka nsikizito ngwa buzito. Nze ngobye. Kati, ntere nyoku lila abantu banji. Ngamuko zese shoke chigamba anti okunigina nga embuzi. Eyasiza entamu. Na hiyo okunigina chechi. Okunigina. Chechi kolo kati omusajja. Bwamala okwegatta n'enteeka. Na atandika okugenda nga ye wana anti omumaze. N'embuzi yenjiridde. Ewe chetu yita okunigina. Mungeri yemu, elo musajja oyo bwaba atambula, atambula nga yera galaga, ya nacho chetu chiyita okunigina. Yokufu kugamba anti okunigina, nga embuzi ya siza entamu. Chitegeze chisoke echo, oyino okumanya wotu kwaze seza, kubanga chirimu okumansi entungu.
8: Ebyedda bisasika, nga mpawa Davidisa.
10: WWAMU The Mirror Ekutosibwako Centenary Banka Banka Yafe.

0: Bamuyisa Civic for Kosa came back here, but it's okay. Mweri ngaba bigobe na bantu babaka bagobe baba kansolo bagoba neba mala kumpa mibalese mwana wangu omwana owobuwala togobanga birabo ekyo tokikolanga kasate bekagwa ku simu mbulirira nange kale hezire dakika tano ezisa kusawa enya program dabiramu ate nga tabula ne sendary book aback banake embeera eno ey'abantu okufa ekyeyo neonere Eko mnyewo. Mulimu ebintu byotunuulira. N'obulira nga bikulumya omutwe n'omutima. Omukyala ono eyattiddwa because basabye obukadde 19. Obukadde 19 buzitowa obulamu bw'omuntu. Really? Simanyi gavumenti eyinza tuyamba etya. Ebintu bino biremu okukomawo. Tubadde tufunye obuweerero. Obwavu obutumuluma bumala tetwetaaga kodda kirala. Kambabuli dobu wafo butulu mabumala. Neto batuna mbubina vena mnene mbera ya batu wakufa. Nchitu basabi yobu sente, basabi ya sente, bazituwe, bazituwe. Ote msituwe mtu wa agende. Ate ni nebi ntuwe binuma. Emisange jimbe jitambula tejiguka. Tejiguka. Nasembo kumanyango kera ajuli done ya taba. Mutu kanga bijuwe misange mtu tuchate gira mbitabu. Tukambone, chintu cheche ako mawa. Sima nyibitu uka nebikona mukonachi. Like nebito mera uwanga tetucha sola kumanya bidakao. Biruma, naba ntuwa kufeche yone nerebwe biti. Biruma, ngera wensaba na Uganda. Ntimacha zituwa na obusungu. Neheba nange chintu baita mob justice chivi. Omutu obwafira mukavuyongo mwano mlezono. Eyafiride mukavuyo kanombu. Owaboda ya musonze muti omubi uyo. Muna vya mizanyoma na badazanya rabbe. Omwana nafe vitalimu. Machas tu baba sungu wafu. Na yolu mtu soke tuleke muo. Tuleke polisi oboli ya wetu uke. Okay? Antio mtu mumukuti. Temu ganye badu kako. Mulika polisi etu uke. Okay? Ekolo kuno njerezo kutufu. Kumaku makafana nyinga gweba sonzemu. Kati umano no. Yalu zinzobula mumbitalimu. Panage bintu bino biruma. Biruma. Biruma nyo. Nadalango mtu uo. Nsababa na Uganda. Tulemo kutuwa liramateka mungalo. Tugeza kwa chetusobola. And sometimes tuweta ago kuinterrogating. Nga muza ako. Benda nguwa mtuwa ino musanga alavika. O mtuwa li guilty alavika. Mulimu kwa inzo kuna dalangali innocent. Pagina kunga alide na bayaye banji. We wawo. Na ye, osobola kuogera no mtu noga. O mtuwa no musango gunutuwa li innocent. I mean, tataita ina musango. Njagala nyo polisi nge no nyeleza. Nge tande kone ba nani. Baba itaba chimu. Aba kesi sabalu njibambega. Bweba kuza kusini. Omu haba kutunulida kulaba. Just fresh expression ifana netia. Njyo mtu sabula mtu nubutunulize ngerije yes. Kamunga ya kwaze chintu. Nogamba yes. Chitofono ya chikoze. Notunido mtu ngerije yes. Wadenga tusa kusini watakole demsangu. Nga wajido msai. Nule wanga nukutia atinde. Nogamba. Omuntu na hizo kubali innocent. Katina chine wechiri. Nji omuntu wazizo msangu. Sabula mumanya. Ola wana kabwe tumanya. Nekegana nye, sabi kose. Nengo kalawa kegana bweganyi. Amazima gali iti umuzango ya guvademu. Netule mkutuali damateka mungalo. Bana Uganda, bantu wafebaji ya gendero bwerere, mubitalimu kubanga fetunyize nyo. Ebichamu ebibili, tebiko la chitofu chimu. Butuna haba haba kambwe, tuja kunzikanga tutuwala ganyiza bantu wala taina msangu.
1: Mchisera chine chevi jaguzubia na kuyenkuru. Centenary Bank empereza za yezi fudenya angu. Hata kumiwende jia wansi. Tewali nsonge kutuwala mubanka. Wabula weyambi seba agent ya kanana basa sani de guangaliyo na. Edanga bakuli kumpia wakukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomungalonga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale vikuba anjibu era wewolo kutukila dela kumilioni tano za Uganda. Ozi sasule mumieze satu. Wewolo kutambula na nsimbi enkaru. Ulabiyo ugula nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifacho na wo. Nga bonyumiru wabi kujukubia na kwe nkuru. Beda bulinda lehi yaba fere. Wewala masimu waka kukubirua. Messages kusindikirua. Obo WhatsApp nga bakusaba pini namba yo. Password yobibi kuata kwa akaunti ya banka. Kakatikolo kuwa wakwecha chonacho baweke nge dingo kube simu. Obo kuita mu message ku noti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Centenary Banka banka ya fe. Centenary Banka. Edunga misiba banka nkuru ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mbwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukila dela kumilioni kumye za Uganda.
2: Twice was the sound in the law. Time check. A
1: esawa siwe sitano esawa kumaja time check kutusi wako bena msiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kiradala kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunaku atengo sabulo kujayaka senti kachisera chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali niga stemu mkaga town star mkaga hash oru ndeko investor oboku zese MTN momo app. Energy radio chenda kunyaka kunyese mira isonga yenyine kukwata ko
2: abakuru ba police abamute bagala balaga chakola obalaga chokola ate bakuwa bukuru
1: ndabidwa amu
3: akasante ko tukagala kumchala oto muwa ku
1: stage energy show tamira ndabidwa amu.

Bwete mwe gambi kumitakatu inkusasira mama junior. Agambi ya mutuwe paka kuuli la buvi. Agambi ya kukugamba tegwata ni kakuno mulundine nga kusasira. Dobi yombe demu. Habasajia baba gambi ya kukale siri yangi. Bia kusasira. Kuna shika kumi na bide zise kusawa. Etano. Bwete sawa ya fe eyo kubiri. Ya programu ya fe ndabi ramu. Bwetu jitandise. Esho cha chikande cha fe chalero. Akaima akamadeza akabami mwena. Ngogena nojia wotisent. Nosi kuatako. Ngokute bando, ngata sisi zoku, ngata sisi za business, nga zati. I mean, nga sine wole, nga sisi zoku. Mwazi kwa tabuoti, nga laba we tane tano. Ogeno kulina ngomtima gugana, nga gugana, ngozi zayo. Ngokwa tano msaidzi, ngo jaya ichebili, ngo chisimbo mwana wa muno. Mwe? Hey! Temufayo, mkumebili jaitano jamwenga po mjaya ebili. Mujia chiulida. Chinja kutokotanga sisi wike.

0: baaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya nti bw'oba otandise bizinensi waalibadde weeteekateeka bulungi n'omutima n'ogujja ku ebyo by'oyagala n'omanya sinnaba kutuuka bifuna kansooke nkuze bizinensi yange nsobole okufuna byonna bye neetaaga. Kisooka n'okendeeza ku expense, ekyokubiri n'okendeeza ku ŋŋendo z'oba otambula mu bbanga bizinensi zo yekwetaagira ate oba ogenze ku ŋŋendo. Eŋŋendo ezimu z'oba otambudde nga zifulumya bufulumya, ovuddewo gaddewo ogenze ku biici, ku biici gy'ogenze ogenze kusaasaanya abajja nga bakwagala by'otunda basanga waggale nga bagenda abo ng'obafiirwa. Ogenda ovaayo ate ovaayo okooye, oluusi ovuddeyo leeti nga weebaka, ogenda okusitula bw'oti omutwe wansi nga tegusituka nga naagenda enkya. Ennaku ezo zonna z'ogenda oyongeramu ng'oyongezayo luno luli, bakasitooma abo b'obadde oguze ebintu bagenda okutandika okugenda okugula ku maduuka amalala gye basangira nga by'obadde otunda ate baabisazeeko okukkakkana nga tebakyazze. Ekyo nakyo makubo agamu agasudde bizinesi zaffe ze tukola.
1: Ako ke kaba kyakatunda omukozi waakuno,
2: omukozi waakuno abadde akutuusibwako
1: St. Cyprian High School kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences, tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka.